0: nsogbu birila.
1: A ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a.
2: Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na
1: Native Jollof Ogbagi eji mara m.
2: Naanị ụtọ ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Magista na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

0: 边想。
1: Deme daro maka ika na esonyere anyị na mmemme oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ ebe a nọ Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha mmasị gị olu gị. Aha m bụ Uju Nwankwọ Ujujuru Eju. Ugbu a ihe anyị ga-eme bụ akụkọ ifo. Ezi onye ndu n'ọdịnihu ga-akọrọ anyị akụkọ ifo ugbu a.
2: Ndewo ụmụakwụkwọ ibe m na ndị nkụzi m.
3: Ndewo.
2: Aha m bụ Nwada Ugwun Lilian. Ana m na klaasị nke nọ. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu.
3: Kọrọ nke obi anyị ma.
2: Otu ụbọchị, Igwe mụtara otu nwa nwaanyị aha ya bụ Adaeze. Adaeze ahụ mara mma nke ukwuu mana ọ dịghị achị ọchị. Igwe nwere sị onye mee ka Adaeze chị ọchị n'oge ka akụrụba ya abụọ bunye ya otu. Dunye ya Adaeze ka ọ lụọ dịka nwunye ya. Ndị obodo niile nwee gbaa mbọ mee ka Adaeze chị ọchị. Adaeze achịrị ọchị. O nwere otu nwoke aha ya bụ Dinta. Dinta nọ n'ebe na achị nta. O ji ụbọ ya, ọ mara egwu agụ. O nwere ọgwụ ọ na-agụ na-atụ ntọ. Anụ mpe. Adaeze nwee chịa. Ihia ee. Eze nwee ka akụrụba ya abụọ bunye ya otu. Dunya ya Adaeze ka ọ lụọ dịka nwunye ya. Ifo chakpi.
1: Daalụ hinne ezi onye ndu na ọdịnihu. Mana egwu ga anyị agụkwara anyị ọzọ ka anyị ma na anyị nwanyị achịkwa n'ọchị. Nne m ngwa gụkwara anyị egwu dị ntago.
2: Anụ mpe.
1: Ngwa onye ọbụla gụọ. Anụ mpe. Ịbụkwa na anyị nwaa chikwuo n'ọchị nke anyị na eze ya ekenyekwu anyị akụ na ụba. Daalụghị nne, ugbu a unu ya gwa anyị ihe unu mụtara n'akụkọ ifo a.
4: Onye bụ ogbenye taa nwere ike ịbụ ọgaranya eshi.
1: Onye bụ ogbenye taa nwere ike ịbụ ọgaranya eshi. Ndị ezi ndụ na-ege anyị ntị, anyị ji ohere a wee na-adọ ndị ntorobịa aka na ntị. Ndị na-achọ ibute ike, ndị na-achọ ibute akụnụba, chefuo na ada ebute akụnụba ebute na akpata ya akpata. Na onye bụ ogbenye taa gbado anya n'ihe dị mma ọ na-eme na Chineke ga-enyere ya aka, o wee si na wee bụrụ ọgaranya. Daalụghị nne onye ọzọ.
5: Ụwa na-eme ntụgharị.
1: Ofu ụbọchị ọ tụgido gị, ọ tụnye gị n'ụwa ka mma. Onye ọzọ.
6: Agụmegwu na-enye obi aṅụrị.
1: Gịnị?
6: Agụmegwu na-enye obi aṅụrị.
1: Daalụghị nne.
7: Ọchị na-ebupụta mma mmadụ.
1: Ọ bụrụ na ị jọrọ njọ, kaba ahụ na-achị ọchị ka mma gị pụta. Ọ tọgbucha ya.
7: Onyinye mmadụ na-enye na-akwara ya ụzọ.
1: Dinta nyere onyinye abụ, ọ kwara ya ụzọ ebe ọgaranya bụrụ nya nụrụ Adaeze. Daalụ nụ hinne ndị ezi ndụ na ọdịnihu. Ugbu a ihe anyị ga-eme bụ akaọrụ.
2: Ndewo ụmụakwụkwọ ibe mụ na ndị nkụzi m.
3: Ndewo.
2: Aha mụ bụ Nwada Obiora Olutukwu. Isiokwu mụ bụ akaọrụ. Akaọrụ bụ ihe mmadụ na-eme oji enweta ego na-abịghị oyi. Ụdị akaọrụ dị iche iche: ọrụ ugbo, ịkwa azụ, ịkwa akwa, ịkpụ nzu, ịzụ ahịa wee dịrị gabazịa. Uru akaọrụ bara anyị: eji ya enweta ego, ọ na-akwanyite obodo, eji ya enweta ihe oriri, ọ na-egbochi mpụ na arụ dị n'obodo dịka izu ohi, iji mmadụ tumbere wee dịrị gabazịa. Ndewo.
3: Ndewo.
1: Daalụ hinne ọmarịcha nwa maka okwu ị gwara anyị banyere aka ọrụ dị iche iche enwere. E nwekwuru aka ọrụ ndị na-arụ ọrụ oyibo dịka dọkịta, ndị na-aga n'urukpu, ndị na-aga n'ọnwa, ndị nke na-anya ụgbọelu ma ụgbọ mmiri. Ha ncha niile bụ gbado aka ọrụ. Ya mere gị bụ onye ezi ndụ n'ebe a ma ndị na-ege anyị ntị, gbado anya.

0: zubirila.
1: A ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Maggi Star na-eme ka nri ọ bụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.

asịsị ọfụma ahịa ekị na ndị otu ya lotekwa na iwu ihe nọ nyere ụlọ hapụnụ nwa bem veronika iwu nke mbụ hapụnụ nwa bem veronika iwu nke abụọ onye gonye unu mmanya kọwaala unu ma ọfụma ka ghara itinye anya ihe unu ga-akwụ ụgwọ ya unu akụwakwa na bọtụlụ iwu nke ịtọ unu akụwa na bọtụlụ iwu nke ịnọ adị anụ ọgụ na nke ọ ga-eme were ọnụ tinye mmadụ ihe ị ga-eti ya ma na-emetụ na ya aka ka ọ ghara ese sọsọ ịnọ ka ọ dị ka ọ dịla ụlọ mfe ekene m ụlọ ọfụma daalụ